jakku ma farisar boli gay sa molo bokul ak njaaw da xarima sagoy mi jam kero ak bangoy bokul ak njaak sirak njaak ma may sirak ma zamba bukar njaay kala mar patena tugu buru njur bel.

0: ñu ci ay enseignement rek avancer pour match prochain lool la ras bëggoon wax di len nuy di len sét jajeuf way bari doy Moscow
1: nuy na len ziar len promo lo Dakar ziar ku lo Pabis Diawara mon frère ziar na la Pabis bari ziar na la ak kan bay daw de sen ziar ak magasin ñep do fata ñu lay ziar bu wër way kenen ku fies foye mboz ziar na la tonto cham chamen bëgg mburu nako ay gogo nan nga café wala nan nga café Abdou Aziz Diop ziar na la luku fo ma rabou de peuri grand DJ yakh bop bay glace ya ko yegal ba ci kaw di ziar kula wa

tanaga mako gadi langara nedo dar men de ko no ro sportif yendo he ko nyama dum ha ara salum ko kam fa do mako takko mun hobbe mudo yo bursin kuma ngal surnga haari o waaw yo mo bursin kuma lay kalaani dal ngam melo te ni regula mel xawma le ko dum de boy dara yu ne boy la wadani tan ni yandari jangal gi jamaal sene ba wara ko jamaal mun non.

hamadi lo metani wadde presenté so mi am Allah ko bandam wala ko silam wala so debbo ko jomgal la ko mo jogi kadi hakkille ko wadi supporté yontere de no wonno yontere ka ala hakkille ko dari dadum supporté dum woni kare ko jonta do ko wala hakkille kare ko jonta ko mo dindi wala dum woni tawa ala hakkille ko nangi da yontere de arba sidlan direw yalla dum wonna.

두발로 물어보네요. Yo ni hodi malisaju hodi mi malisaju ndi ko do min mi yidam honno ko suwonir hakkude min e yidde andude ma kade yidde jofindel hakkude min e yidde jofindel ma yimbe tawade onon tawade bannobe e neddo fodde wadde hedade banno e foyewo mum do ha hebi les mo ngandumo mi ene mo anda en fumu dal dum hore da sabab ba ko ni menno sabab mo jinni kadi sabab mo jetten o kadi mo juure mi temen nay e le man saadu seydou jay gara jabi ko halifo wani tembre de 1000 francs lesa sala tembre wi ya ma gara debbe ni tikala de jofa mo jolande sembulani gawdi lo nawde fere djigo sen sayi da tu balla hay gor yedda sayi bu sinju jam jor yedda hay gor yedda mado no mudu fogo hal moy mum halam lo gogo ari ndarbe mbima nanga tuddo wi sambe dal do mbima sambe du yo xor nako bu yedda mi hayi ko boy.

bandira bisahila tagal yitude allah no laadum ko julde ni laadum ko teddudo bo winere ne fuf tagira sabu mudum mo jame kisi ngone mum ko alda e gar.

amadu ni ko gorko toro dad mi heno mi ta amadu yusuf ni ta masala hatti ka tubina jenga nimtene tubel tusul baban tubaji mo dal ko toro mi di kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dumade ne neddo ronko haron ko fitar mudum wala ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won day jinaani bannam be be jejjeta.

ko dante jom wanta mo do ko amdu kaji buubi wanta mo do ko galo segene mako ko do orato godo wona e buubam wanna galo mo amina galo mo denebe galo mo kunto wuuri galo mo gaccha ka gaccha galo mo nyaayina ni wota galo nyaayani wota

0: kala caagal cakki ci ngala suudan dal bu jinde wuyu nane de balle ngowi jabeen o yelli yo terde ngor sinade wonki doma kasara o wonna mere yi defa mere anyata o su mere resi medel yi min da fay batti jam ñalli hu leer min ko mi yeru dimo xoka dima yeeni nani manano didor noyanna seydi dia an hay ilo buranima sabi ilo kam ko woni hamane hamane jenga biram o wi dikoto di bire kala to jibo yi decret en dam o sindu pulla andi o doki di ko hokkat bandu min gelam baba ngarani ndo jibina o yonti mawludi ba mako ne mohammedam jangu nay ko yo jangata nay mi anda ko ne andra majji ko yi gitto ne mo tawa ga fade mo rani fofu ne ko hambe jangu nay wi jangata nay mi anda ko ne andra majji ko wi di ngala jambe di ngala caka do ndi fori pralabi ko hambe jangu nay wi ba mi jangata nay mi anda ko ne andra majji ko wi di ngala jawi di ngala ku fandi badani lambe de ndi fodi nyalla yebe ko yam jangu nay o bami jangata nay mi anda ko yandere majji dem kumba wiye inde hamidu bubu ja dum le hawa ja o wiye bamba ko yoro kunaade bamu nefna ko yawaki o yoro ganan yoro mojo malado yantu de amadou ja on ko mawdum hamidu bubu e jom sudum
1: jam
0: jam mabbe ko posu mari do be didum tay nef naati ne da yayita mo dum meyama no foti sene jogi soda fraw dum ne mbude inde mabbe boy hamade jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majju o yani de njahay de ngadja o yaaw chaade ayna be nepp yum mana be nanani we hamadi jangu nda wi jangata nay mi anda ko ne andra majjo yani di jahi di jusa o yawi ngoyna ko ayna wi no pi mo ayna ne nanay we hamadi jangu nda wi jangata mi anda ko ne andra majjo o yaani cabbi birdi majjidi o yaa o kiri majjay nay no pi mo ayna ne nanay

maamule moddi gayna ko wi so jamma jingi jaada e makko nayam to do tawina leli fo kanko jeyi dangi fo min jeyi do jamma jingi ne fo lelon wonari haalani mo wi do jamma ari yen jaadu nayum fo dangi fo an jeyi leli fo an jeyi dangi fo kanyum jeyi ko wayni kadi hoddi makko fo wi jango pelti sini yi jamma o tay neeri no ko gattal bendoro fiibambe na yaare mo degno sasa ngoto joni dubne wadani ndiyam wakika be gare be balli balli ndi o furi ti o yene sasa he sasa ka dilli ne di fol lelu ngum min dari de ngarti gayna ko mo min balli mo yeni ne di fo ngum mo dari mama wilo o na mo war fere certa o ti dum den ndaba mamay mo final maako ko dañu kon nangi laade ak tati wadi hen wadi moy aw yoy yo no jeyo du o jeyo du kunne jol do jeewi sawru makko mo gi o jol de laane hen laane be kunne ndiyam lingu gidde der maayo naate paynel o yi lingu sawru tude paynel paynel heli lingu yalti naate gon gi o no gayri kan laana o gayri laade de lingu gayri ndiyam abbi lingu der ndiyam o yaaka lingu yaaka o le yaari ni Wasingaska moko la ko de galdo fo wi pen yu pa hayal to wadi fo wono jogino wadi hel kulum bo ko wajo o jodo nyama sa mayan tanar o jodi woni yarde kodde ha yana yarde kodde haa ndogru judde beccum kaadi riso mbubu haare ko samne wala tan bi ciowtu fi ciowtu ndego anda dum ndogru luguru o yana ton kodde parki mo may mama ndugo haba ta warata wona yari nda nono kanyum hewani yonere warba Allah on nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gor yaay wa nyam on nangi tewodre mbomo o dum der sudo yori wa tawbe tum jango udir bagangalo tay won yettindiri yana ci fanne jeena heddi goto mu lu dokko mo may mamu ngi ha ba ha war wala yari ndani

Ahmadu bi Alhaji Alarba Madulaga sai Chester na yan buru jodi Chester ke bonnani diri ali modi belisan ko wawde no wawde weldi non ko non wawde way metudi.

albarka seydi ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wirani seydi ba kala ko na yotam neddo mo buri ay woni bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona ni min je neddo mo de baado no baada min jor may njay ba.

hal de mumur farso galan ngan tongan jasan yola kesao seydiba le fungol de angoli won beltindira ma kala gidoma e kala bande e kala sey jodido ko sehil ma gidoma bo jomira jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe biite ibnu shama ibnu shama

kamar da gurbin su gudu lallabani kirnawa kudin maka kalar shi ne ne jikin dawo da kan kali da wadda ranar kalar kali da wadda zai nari daura ya nemi kudin ne ya nemi maka kudin su lo da kalala nemi ne wadda na kwallon hedo I'm not going to be able to do that.

0: kaona bongara na mamu ya mafe palma ya sita fato ajega meke ngente alimungu wao hapaka tika ham ngente langa lehine taa kele ine dona mte nanga toa pinu kinware upe bakwa kumbage kundal kumbay pati nye matakwa zin wale yusim makna kajajan kon kon sita ba ken ndiku fe dodal parce que pas
1: vraiment
0: après nous qui nous ouvert to uyal to le tewa bon jangel je peux wa bon atir na nyala balle be bu ngame nak wa ka sa ba fa sey yom na ko nga ko na mam yalle to ala salma dek dara dem rek so so mata ki para nga sa engar na nyaaji lolu na ke tek na baa kay ngoton kaade na gumbi ñu la tax te am ki am roga an to leng leng

jom galle mum kebe hammari gata e kadi kebe e jom galle mum no hadde mo kamara gondo hande rewide pare bubum e bija kebe e jom galle mudum modi gata gondo hande rewide pare de ndaw jawu e danjo ba Dakar e kuma jallel to matam ayim ay e Khalid Musa e bi ko dembe kete dembe

baba di silam ka jundan wara ko gam day taltal pucu yitere nyamere ne ko ren mi kon daral ko alcanna elusi yitere na nerde ko wajji ko ko wapinda

babi non fudiro be ngare mana enna jaji punari so winan be gelo mali koni wel ko bali be yala kuno da be de ci jarif tude wi to bobi ko bobi be yala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be de ni ba hawi subaka tan ba hucci funage ba fi bi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu.

kanyal alkamis na jofa aljuma jamma jengi ba wuddo so ba duwo do duwa ko mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippu dole do halani galoppa galoppa jodi ha nyalawma jaddi alkamis jofi aljuma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokka

lu borto no baga djoya be ngadju no ñeñ ko ko ñeñ dokke mawdu ko wodi herne biya mal barka ñana Dakar be mbi kam demba me wi sha Dakar parine tiido no ndeke mi yaano tiido jallo jakar ya mala al barka million ujuna chafantaji wata jonke jonke ko sam choge choge ko nay kume ko pucce bamdi bille bille ko balé bi wata galle bamba donu di cerno kalidou bulat butanda non cerno bala on afri nyalla on afri ay mi wi monsieur cerno to kanar mi wodo yaane gudana faccirane sunu wuddi allah ye jidane alda ko ndoko be o kedebe bi amuli albaraku jinna chafa tete jinna jegum l'espace ngo pedem amme ya

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. کوئی بات نہیں تھا وہ یہ ٹوٹا اللہ جود محمد یا رسول اللہ ننگونی با کو سنتو اللہ محمد شدو گو کو چند مجوگرانی یادی چلو نیے ہاتھو نو خلی و محمد اللہ so ya ma sey di lo mo metin ta mo miji ko kali do bun wadi do wi ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani ban min la di bubba ma la di dranger arte do sal min do sa hokka neddo ya ko ko handi do meja dara wa dara wi do bismillah way mo su de ba o ya tepre mo su jamma mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi on antoni dum bi rawan on guddo ma jazzi aduna wi le wodi dum bi holono woni mo tengu ko kadi men sey dum sa yama non metin ta min ga bangam ga al baraka gila dakaru al baraka de leydi yesu minati leydi ndi kalba gonda kay ko ngalam mi yabata dum mi yata na wonno ba an jabbi wonno ija ci no do ka do technique am ka de ceduma ko do fofa na kay galla santu hakki le yalta sala ba do becc sa muhammad wo ala ji bubu ko addi koko bismillah ni sey lo medan to defete hunuma wuro ko do ko batta do ko do jinto londe mawdo fidde kay sugar sa nyaama da yaso mas ko do yamno wiwa mo jabani ya o yi jappar bando do yimbe njodno mo wiame bismillah mo hokka mo jinna djegum al bal sey lo yalla dungu mo jikko sa jodi may non ci defa sa nyaaji mo moddo hokkuma sa nyaaji mo goddo hadma.

baraka ka da wauti nan dum goyi ta wannan yalo ma handa wannan dole Allah ta gile di maladi ko ta gile di kiza di maladi wannan don ta da bangaro bada di nan fo yimbe nan garana nyamale kala wi yalo barka be mbel barka legi kiza ndi su juma ma amena bo yi so do fama badar ne don ta ko musimare di malam ndi kiza ko subu ka bangu dali dole malaa jaha metre safa tawa do dalla ba jali mawdo hefre to do so wada garo do so digal ga wada kabinaaji ndiya malaa ndiya fi tawa la fegal fegal le bita ko le ki ngoti ngada ngara fare yana de wali ngara ma de suturi be jaha la de ngala malaa ngal isa an ga shin nombo gonda fo de malaa ngal yimbe ngam bo tori yimbe biya kaari ko beddo dum ko wona gro bone alla dandi mal dum fayda ma wala fayda ngol yalla banawal su yama way hamadu lam fu nabiyya ma pukka da ara hande inde su yama ka moddo su nabi yima yejjata dal te dina jar ko yesuma he su ban tampina hore mo mari galla ay wada wada hen bafal jamdi winda na tension ses mesa den don dadi bondindo ko tampinde hore mo sa bawni yesuma gor yetta tanya gor robbe

ko suudu he jiya hande gondi do wiye ko yara jiya min na wardi bo non mo joge mako gandal mo ni hawre kadi o metani wadde presenté di o mutani debbo wala ka samu bismillah sayyid jaade he Marwa Abbas binta hono Umar Abbas yet ce ko so jaw kanen ina wada ko Allah wi ko fu ina tedina yesu mumne laaj ya dal baraka be ne mirumal baraka ñepp ne way wadde dum fota wona dew Allah du jidam fofu jamma ñu jëgal jundum ko tawfa jël ndox do ka def foye wodi

nan gatu ko sey la ba en bi e mamun ji an dem be sey dalen ci ni bukar man di jabi galay ji mi fi mo wi tagal wana jawadal bo ci pani dege yani cer drake jere faaso man dem tel di mbete be jalal jam ne tawal tawbe am na fo taw ko dum ci adam te dum taw ko ko biddo mi bismillah horum taw ko sa yama la ni mamun jimtu kanel to war ngada duy garanti Allah wa de makku do amma di lo mo do inde mamun jimu ju najidum.

ko yala jibbu do badata bando do do jogi melam ne moni ngawno mo badanta bando mo do jogi ngi ko jurma temedri ko yinda mbirdo mal barkal.

salso Musa sire Muhammadu lon ne haali hala hala ka kadi ko min ceedi wonde ko ni sey laade ko gonga wonde kadi sey laade hakkune mabbe wona sey laade hakkune ne ko beelu mum sada yaade yaade beelu sa yihi beelu ya sa dari mo beelu doro sada fiye beelu heba da doro ha nana ni wonde ko bitu mabbe kayi kadi yemin ceedi bu fonon min am bado bando wona si sundu kadi to na si sundu wona de pere on jenga so bonnani leydi ni bonnani si jam jorto ni yaa

Michel Marcito, tio. Bonani son bonani san nagoda wonno do bonna leni. Wala si suru ndu ene hani kado wada presentende wonno o bonnani bangi mo hedi. So Musa Sire. Oyo bando watte do mo jogi mbellam ne mo wi. Mo jula 1000 francs koy do inde Hamadi Lomé inde sugada kadi joni. Oumar Sidou Thilo mo mettant ton wadde presenté o jonne de joddi do dañi mbellam ne mo wi. Kadi badante do bando o kadi. Hore mako mo jure inem kadi temel mudu. Temel ne mudal bahel mudu. So Oumar Abbas ko kaldo mi ko kay ko gonda wonde ko biddo mo do wala seedi wonde kadi o mettani tawde kala do woni kadi wala seedi wonde bando wacce do mo welti mo welti badante do bando mo welti tawta bando mo welti kadi bado bando o mo tuuray inde joddi be wujudere ngudu albarkel.

0: moody am. Kanko moody chairman. Kanko wite. Wawi tak tan wawi tak kala ko wali waw bondu min. Mbiyani bonu ko non nandu adumi on kay ala moddi woni barudi de barudi non su yane neddo riwi neddo o yeyi dogi yani heli neddo hanani jalede ko dole barudi putum dan
1: nandu sanne
0: e bayri moddi kay kaltum do en haani di nem sabu dum moddo ko do nyandi
1: mahani ajara
0: jokka ibo so
1: minen jodi bi jonande ko sigila dum ma mi be ma fa be ma on nani gel hanke teli en tamé dan hundu to fundu wadi ko bugine dum ha tan weldo tan woni yaw mi sutura gotel gotel mu hada ko tanse fitan ma woni sawtu wol du gasiri ma nya on wi se Umar Hamadi Ali banna Ali Hamadi ko jaa ko lu tu na o de jam nan ko de jum doni ma so to o buri andre nan Umar Lappa sa mo sawndire ko damna faati Ali Banna Ali Hamidine pour dandred Malik Parso to jubdande ma sen sool o jigu hoddo e tandu kaato mo wadi ko boggi nay mo haatini wel to moni mo do goto le gol mo hoddo mo ni duga sirri man jaa to foko haawel ma sen sool hal sey mo don jigu hoddo ni ko Mahmoud Somaya ibnu Somaya ibnu Dalalim

ko hona ɗo eko haala fof yo wele an sila ma yimɓe ma bande dendi sa albarka faggade yimɓeɓe albarka rendi yimɓeɓe albarka heccanki o albarka heccitawe heccanki o albarka jonni joɗɗinde e jonni o min jogui coftal mawn ne fewi e joɗnade ko jonde waɗandema gonɗo lefol biyetengol banda nde tawno kala ko jaase dimmo ala ɗo e jonde joɗade jaase dimmo ko bahil joraɗo moƴƴoy ko lanatulaɗal bahil kudi mofnane bahil alloyiɗa bahil anne mbiji alloyiɗa bahil julɓe allah ɓe jiɗa bahil bahil o yiɗa wawi mum bahil ko bahlan bahlan ko gabbana tal janne illa ala gaari guilowo e dinngal mofeɓi dansa e tawno bahil joɗake e jonde joɗɗende ko mala ko fon hoɗɗo e jom ko hoɗeteɗo ko haalaɗo ko waɗa ko saabi futtanma

batane jattum natum kala ko jiida yadun he hono dum meedi no wadde sabu non heddi may aduna kala ko golla haade noko wadi bade tan haade aduna yaako duru tan kama daal heddata ko non e wadde haabara so ko non heddo e haalande haabara ko nañɗa ko aɗa remdude ɗum e banne

batima ngam jigen jongu may kumba boy meren du ndaw xale dal ku ci nek jurna bur may kumba gor bay dan nga ko kejo ay ko Abdoulaye Cimer may kumba fara teg deur ko ku jawdin la ci ndaw pey ma jaw ko maram chamie sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga

ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lon jay jay jay amadu boy bay ba ilimani maray la

0: إلهي قم سوف الله قم سوف I'm not I have a print.
1: Donc, benen aspect dima ci wax mom ni gis nga rainte yorul digel du sey sa yaay mën ngay rainte mom sey sœur ak yow mais ci digel il faut la blesser nicement wam tam ben way mu ma dama visiter kërëm dama dina ginaaw gi dafa bax dama yalla bal xol dama ko felent rek ben dunk ginaan man gis na donc xawma ginaaw la mais mbaj yoy di ci nek mo tactigel ci ta ci bon vous savez ci ginaaw waaj nan ko yow dindi li nek ci sa ko kok nan ko fan mo nan ko xala ci sa ndig li man ñu paré man ko nek lu ci ndig li ci ta ñom koy sama dafa ngay wax man ko doog da ko koy wax nga dem sa bop nga dir ko sa bop jigen ñi dañuy rombalé ni ñu bol na ginaaw te tapo ci lolu duñ dañ dañu ko bal kéro ngay dem alakhir bi tax ñi ak ginaar yi ñoo bu ñuy sey dañ leen di tof ci sey jigen ñi ci ndok ba nga xamne tof nañ leen bu dé bi tax yi dañuy tek ben laap ci suuf di dire wër mais qu'est-ce que tu veux bismillah bu ko li jotté nga tari sa ñepp ci bu tekké sey ndom ba tari bal nga ag sa ki ñaan la kat boy sey da ngay tari bi sa nga nek sey kebak yow lol pass téléphone la gën dafa am ñu bëgg bi bo lu ñoro ci ki yow mais dañuy dem ci kulun koy def kuy ciof sen bon di leen tap ba paré bu ñu gisé dañ leen di mettre dans des conditions xamni ni day paré yow nga paré way naan kat ndik sunna la mom fo ñu def man mënu mako duma ko def du sunna bop dañ ma ci tégg waxuma nit ñi wuyu way ci neegu sey wuyu fa tax yof wuyu nga fa rak pour nous protéger contre ces jafa nit ñu haram nit ñu mais il a horreur de vie soko deful kenen defal la mu def tak ma ngi bëll sax ko donc lool lay wax ku jigen ci wax na ku goor ki goor ñi mi faral di dal parce que dafa am wuyu teef yo xam wuyu teef yu dagan wuyu gu dagan ngay def ci sa neegu sey yi dang ko takki ci farata ak sunna waye limu laaj di ci beuti di ci bop di ci tanki di ci loxo ñuf wuyu ñufu say say la laaj ñufu say say gu dagan ci bu la sun no fam di yu yu lo di melasti ko di totani ko ak di kebetu ay ba on ne va faire ça à notre place yor nga sa keur yor nga sa demal bo gene ci biti ba nga yum nek kilifa waye amna fo xamni ni bo fa agge ci yow sa demal ngeen geet ak affaire yoy woyu go dagan ngay def woyu go xam tan ci am tiab do ci am bakkar ngay def donc c'est toujours comme ça je vous remercie beaucoup job zin nous permettre en fait d'étaler dans les deux cas ce que ça passe gor gui amna ci responsable ci gën amna ci responsable ak ci gën mom dafa bon rek dafa bon da set dafa bon donc loolu lañ koy waxal quoi jere jere
2: waaw dom bay ma ngi lay xiar dom bay kay li mom bu ko nat sa bop li gëpp la xalat mom xalat kenn rek li dafa waji li ko dal met na fop way dal dem ci yoon mom japp man da da fajj dara sëñ bi soxna si yow nan ngay mëna jakkalo sa nawle laaj ko li ya ko def mëna waw ah man di yëm na vraiment lu doy wa di dal lim ci bëgg lim ko bëgg fayé dal du ko fajj man kaw mu
3: grand doy ma ngi lay siar grand doy ji day xamna waji man yërem ko la def même bu fekké dafa am ay loi yo xamné da kay protéger wala da kay art ci li